tatu koe to uki e mata te atea e te ariki e ka pua to uhei ka ma uta ao mohoko moriu o ta apukuranga i muri a koe i tera a nei.